0: Gang gang gong gang go. Shang yang sweet.
1: Nggih cerita yang nih mangke nalika nikale punika sampun sep Sang Hyang Surya.
0: Mungah mare keng kong kang keng kong keng kong ceng kang keng kong keng kong kang keng kong keng kong Paturune kong keng kong kang kong keng kong keng kang kong kang keng kong keng kang kong keng kang keng kong keng.
1: Nggih kalau punika sampun punika munggah sesamen nyani peturun nyani maka sami.

0: Eh, kadia siapa ni ke? Pidada bidani raris.
1: Tur kakinan cengkang kengkong kengkong kengkong enggak enggak kengkong enggak enggak kengkong cengkang kengkong amacek macek kengkong kengkong kengkong cengkang kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong
0: Nggih, sampun pelapan pisan mecik-mecik punika Cokor Ridani.
1: Serenang kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong
0: Mau sanayang ide sang Prabu Egar pekayunan diane rekale ke pecik-pecik Cokor Ridaninya
1: sang dia kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong kong
0: kong kong kong kong kong kong matur ing ide atur idane dada balon wiyakti
1: niang wajeng kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong kengkong
0: Ide dia tantri raris matur nyelimurang arep penyingakan idane majang ring di sang Prabu dahat pelapan pisan. Nah, susemu makin balikan di tang makin jero mangku nek foto terakhir nggih. Ah, jero mangku lanang makin. Ah, turun di tang kalah. Durus, durus.
2: Nggih. Kisahkan kon dalem niki ponakan.
0: Oh, kenten nggih. Oh, niki Pak Pak Dane niki be becik pisan genggonge punika. Nggih.
3: Ciri khas iki kaya kula
0: nggih. Nggih, durus.
3: Padahal jalan nganis nggih.